At Daniel Gagi, sini kamu tan sini si muskegok ni na Voice of the North, Lorraine George. Ego mi na pek tipay gan gipewi tapin tao nuto makaneo gisika. Kasi natin mi na gawa pakta ni ano gisikan kagi ni pipa ni umana. Asa mi na tinikoskon mi sama kapeta matnao tan si gisiwa pagi titi gaya. Ego mi na Cree phrase of the week kagi masitak kani sugisika. Ego kantuto ano Mark Chestnut. It sure is Monday with the Cree Hour and CIFM.